0: على النبي خير يا أزنين ما في علي ربي مزنين نقمت له التزمت ضرر الأمراحين قيد من ضامن أقاحين
1: موخم ديونو شيخ عبد الخادر الجيلاني ولديونو شيخ أبو الحسن السادلي ولديونو شيخ أحمد تيجان gaayu bax yoyu nga xamne dañu jëlone seeni tank tek ko ci fa yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank neena yow mi xentu yoonu gaayu bax yoyu te bëgg amé seeni ngeenel ak seeni jagle ci seeni wirde ya ñewal mag yow lu bokk def ni moy bokk rek japp ci yoonu cheikh ahmad al khadim mile ndax bo ci jappé da nga am lepp lo xamni nekkal na ca wirdi ga yu bax yoyé bu nopi nak amalé li nga xamni wirdu serigne bi moko jago nekkul ci seen wirdu yoyé ndax néna yalla ci ciobarém mo def serigne touba don mbolém ga yu bax yoyou lé tayit ni yalla fa bé secret seen wirdi ya def ko ci wirdo wi mom yomna ragnel yomna xam ndax buñu né wërdu re secret ba ci yalla dexeñ ci ben baat dong la ko ci dexeñ kon jël baat yoyé ci mbolé wërdu re def ko ci wërdu sëriñ bi ni laldi day daldi yombu tayit néna misal mi ci gëna gaaw rek man nga ko misalé laylatul qadri ni mel ci wëru koor ak waxtu yi nga xamne mom lañu nango ñaan ni mel ci bisub aljuma xam nga ne wéru koor dana di mat gën ga neew ñaar fukki fan ak juroom ñent man na dem ba ag ci fan wér wayé genn gudd rek mo ci yoré secret ba muy laylatul qadr batay aljuma bo bolé gudd ga beccëg man na mat ñaar fukki waxtu ak ñent wayé gis nga ne wenn waxtu rek mo ci amé secret bobu ci lo ca ñaan yalla nanguko kon nak wirdu nek itam yalla fa secret wirdu wa doxagn ko ci benn baat luko yomb lay doon waye nak baat bobé néna ye yalla may gis ci su xol ñokoy xam waye du ñepp koy xam kon nak bo yoré wirdu sëriñ bi yor nga mbolém secret wirdu ya nga xamni ñoko jitu won ba nopi nak yoralé secret bopam bi ak jaglay bopam melne rek bo yoré alquran yor nga mbolém la nekkon ci téré ko jitu ba nopi nak amalé jaglay alquran ak secret alquran non la wirdu sëriñ bi ak yoonu sëriñ bi mel ci wirdi ya ko jitu won ak yoon ya ko jitu won awlahu mengalé ne ko mawlahu boromum alkhabiati ndaxñ téf ya mahan boole seen min ba'di ma qadamahum ci gannaaw bam leen leggeyele warafahati mu yekati janabahum seenu wall li wacc ni ngir jëm mum je alkarim je e ci tedd hatta habah bu may ko alkullu kep ci ñoom bi taqdim ci ak jital tuma taraqahu top yegal ko ar-rasul yonante ba al-mustafa ba de buñ tan salla yalna doli tedd nga alahi ci mom rabbuhu boromum kamastafa nak mu ko tanne li hadratin jëm ci eppe tahyibu bob dana faddu an ci wax walis kudul mom la dal khalifa aji kaweja fawqama kawe la nga xamni sax yahwahu don nako sop ena gannaaw bu señ bi leggeyele mbollem gaay bax yoyu yekati seen wet ak seen daraja ba kenn ku ci nek geureum ko jital ko lako yalla may nak mom señ bi mbollem xeti denc yak secret mo xam ye jago won seen wirdu ñoom gaay yu bax yi la mo xam yenen secret yeneni ndaxñ teef la bako ñoo ñepp joxe lañ yor nak yoonte bi ci bopam jappal ko bopam yeketil ko bopam ba agale ko ci daraaje jo xamne mom señ bi sax sentu ko won min sama ca fofé qad awrasahu lako donale al makk non lañu nebu sabiqan bir mu mi ajraw bil khair ci aw yu jala kok dakna futonan ay fitna uznihi ci namelu yalla jalla magna tahala kawena mustafan bir mu ni ko ñu tan bil mustafa ci daraje ka ñu tan mahdumi kay kañu legeyelam al moli safa kay aji mengale sel ga min kusrima ngir barik la nga xamne khadamahum legeyel na len ko wa akhlasate mu selal adina dina li rabbihi ñal boromam wa fiyan bir mu ni aji matal wala re mukhlisan tay aji selal mba mukhlasan tay ko ñu selal fa jamaate mu boole al kul lepp wa zada te mu dolli wartaqate mu yek bi muhkamil kitabi ci luñu xereñe al qur'an moy tere bi ñaxam amul morom murtaqan ci ak yek neena yonenti bi da yekati serigne touba donal ko lepp luy mbot ak lepp luy secret serigne graw ñepp ndax ndegam ñako jitu won ñepp fenn fu ne jaar na fa ba fat lañ yoron wërbati ko melne mom kuy doora teñu di doora yanu da mu jimu boole lepp la ko yako jitu won yoron yore nak liko yalla yonante bi jaglel ndax rek liggey bi mu liggey ak selal gi mu selal mom mesis ko gis ci kenn ku demene mom motax nak ganna bako ñu bax ñoo ñepp joxe lañ yoron yalla yonante bi nak fete woko diko teub ba nga xamene mom famu ag ñom ñaar dong ñoko xam fa in akhasta ndem japp nga wërda ho wërda wa akhasta kun japp nga wërdal jamihi wërdo mbole seen la taxafu te lo ragal kabutan genn toroxal wa tahusu te da nga laq al wa'da dehal ba minhumo ci ñom tuma la khawfa top deetu ragal xale ka ci yow min wa'idin ci abtaku musjalan bu man di don li annahu ngir naka tekku ga mom li tarki ñel na bayiga kulliyan bayik lepp te waman akhadahu kuko japp rek faqaminun kon aji yo la bil qasa'is ci jagle ya fa adhuru ak jappam dal al husna moy jël cër bu doon ba mahasiyada ci andak ndolen li jom yi ngir bolem al jami'a lepp ma ziyadati andak ndolen neena bo jele wirdu serign bi jël nga mbolé wirdi gaay bax yoyé té kat bu féké gaay bax yé dañ né won ku yor sa wirdu ba yag nga bayiko nangam dal la tox nga ba nangam ak nangam yow lolu bu ko ragal ndax bo jappé wirdu serign bi jappalé nga seen wirdi ya bu féké yoron nga seen wirdi tam bu défé nang ko bayi dédét bayi woko da nga japp seen wirdi ya jappalé wo serign bi bolé seen jaglé ya ak jaglé wirdu serign bi nga xamné kon day melné am ciir bëgg na doon ak ndolé lay tégu ci kaw non lay mel ndax wirdu sëriñ bi ñu la ko waxé woon da am bu secret mbolé wirdu yoya ba nopp nak yor secret bopam xamné kon boko yoré yor nga yoyé and ak yor gi ngi ko yor kon bu defé né ka tekku won na ku bayu sa wirdu nangam ak nangam tekku bobu dalay dal dedet wa asluhu ci sanam nak istahiz mo istahiz sakku lu muslu wa sammi te nga tuddu turu yalla wa qra te nga jang ayen ay laye nal kitabi ci alquran suma tabda ay top nga tambali muhasbilan birum ngay aji wax hasbunallah mustaghfiran birum ngay aji sakku njegal muhaylilan te aji wax la ilaha illallah mulliyan te aji julli hala imamin nubala ci ilimani way xellu nya wa ba'daha nek na ci gannaaw yoyu nak khatimatun am mujjantal mustahsanatun bu diñu rafetlu tuni lu bu dana maye kullu hasanatin yep yu indallahi fa yalla wa hadhihi li nak wala wa hadhihi li usulu awradil jami'i moy ci sani wirdi mbole sen suma li kullin top ñel na kenn ku ne ikhtisasun ak jago bu dañ xey fere ko ngeneel ma gum man di don rafihun guy aji yekati ko yene wird mom yeppayam wo ci gis rek la ci nek ci ñël ben nga moy ak muslu muy al hasbala la ci top moy al basmala tuddu turu yalla ganaw nga gis ay lay yu bok ci al qur'an ganaw nga gis xetu hasbunallahu ba hasbiyallahu ak lako nuru ganaw nga gis ci xetu sakku njegal ganaw nga gis la ilaha illallah ak julli ci yonente bi la ilaha illallah ak julli ci yonenté bi nak bu jallé da nga gis ci muju wërdu wa ak mujjeentel bo xamné mom ngay daanélé néna li mom mbolé wërdu yépp ni lañuy tëddé du té nak kenn ku nek am sa jaglél go xamné yalla la ko jaglél bo yéré wërdu sëñ bi nak mom da nga daldi am jaglé yoyé yépp bolé ci nak jaglé yi wërdu sëñ bi ci bopam lambo té yalla def ko ci moy fahazati laq hada shaykh bil sirin mirasahu mo sinuk dono min yadi khairil khalqi tuke ci loxay ngan ji mindef mo silihi momi aji agale sen yena señ bi nak yalla ko def muy donay mbollem ga yu bax yoyu ndax ni la ko waxe won bam nekke ci geejga sun borom dafa yebal jibril mu fatelako lepp lu ma sa jele ci nit ganaba nak ñu door ko ko jox gu yes gu ñi la tedde moy bayiko ci jibril jaar ci yonent bi ñew nak ci mom serign bi ala waxna muhaddisan bir mu muy aji netali bi til kan ni ami ci yoyele xewal yashkuru dana sant man bur bi nga xamne yudkaru def nako tuddu khayra mun imin bir mu muy ngeen ji aji xewle ne malakani momal nama maliku kulli jamihin aji mom jep juma wa kulli masjidin ak jep jaka momal munal majamihi mebati mbolo ya yene seigne touba don wax di sante yalla ak netti xewal yi ko yalla xewal ne yalla day momom juma yep momom jaka yep mo xam momom lu bax lu ne defam nek moko fa tek mune nak yalla bolé na yoy yep jox mako waqal wax shakiran bir mu ngi aji sante kariman aji tedd fardan kuy aji wet aw rasaho ko donal nako alkitab tere ba irsal ak don aji da gok jarina ne madatu talalna lillahi jëm ci yalla yedi sama loxo wa madate mu talal fil bahri ci geegal li ñelma madadahu tebum ga fam tadate mu talli kitabuhu terem bi alhasisu bi aji tedd sara mujjina yurdan di yurdal li ñelma wa nafati daqna hani walisma hidaya samay non fardan ak daq fa kanate mu nek min lazimihi di bok ci wartefam attilawatu jang ga alquran bi qadri taqatin ci kem katan turi kok dana wane halawatan aw neexet neena señ bi don na delu di santat yalla mi nga xamne moko jox alquran donal ko ko muy dono bu am njariñ señ bi neena bama nekke ci geegga la talal yalla sama loxo mu tebu ma tebu ngeneelam ya ba ken xamul namu day dal dina alquranam ji mujjuna mom rek moy sama werde amatuma wenen werde te mom yalla dakal na ma non ya te mom rek mo meuna dak ay non señ bi da mujj amatul ben señ bu may yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam amatul wenen werde bu may alquran rek bi yalla defale serign bi alquran muy wirdu bopam wi mom serign bi ci bopam taxna ku yore wirdu wi di maqus bokku na ca lam lay digal nga takko jang alquran kem sa katan digal li sax moy su fekke ne ko mokal la guddigu nek na julli fukki ak ñaar ak wetar te rakka bu ne mu jang ca ben roba ni ngi koy defé ci wéru koor su fekke ne mom nak mokalul alquran lolou yombugo lam meuna jang rek mu jang ko mu daldi bax waye nak ko xamni meunta takko julli yoy guddigu nek itam bum tax mu nekon day bayyi werdu wi dedet day def werdu wi rek tay jiem nak di ci bolé ndigal lolou kem katanam su ndigal lolou xatte itam rek du tay werdu mom nako fonko bu baxa bax diko def rek mom wa in turid ndem da nga namu tafsilama tagale la nga xamne zakartu tudnako fa haka jappal ma li nga xamne satartu bindnako min nazmihi ca wayam wa neena li ma la wax nak boko beugé tekkalé da ngay dégg bayit yi nga xamne mom la lay bëgg bindal nga xamne mu wax yi serigne be bokul ci saway mom duma ko toxal rek dugal ko ci biir sama way waye mom way serigne be ta mom mo ci léral mbiri bopam yi ak nako yalla joxé la ñeeku jekkon yoron lam ko jaglel mom ci bopam ndax señ bi mo ne xotta wa man nga li jëm ci man ma la nga xamne faqa kawé won ne bi ci mom al jilani abdul khadir al jilani alayh yalla nek ci mom ridwanullahi ngeureumal bur bi nga xamne alani kawel nama dene sun borom la nga joxon cheikh abdul khadir al jilani wa man nga ko jox mako te xotta wa man nga ilé jëme ci man ma la nga xamne abul hasan faqa kawé won ne bi ci mom xidmati nabi ci leggel yonent bi jaddil hasan mi mami al hasan patay mune yalla la nga xamne mom nga joxone abul hasan bam fete kaw kilifa yi ci dess patay lolé jox nga mako te tamum ta mot li nga li ñeal ma bima ci la nga xamne atijani sha ahmed tijan faqa kawé won bi ci mom wa kunta ta nga nek li ñeal ma bil marjani ci marjan ko la nga joxone cheikh ahmed tidiane tam djel nga ko joxat mako otto man nga li jeme ci man ma lo xamne zah sah sarilna han ye walisma adana sa terba sirtu mujina khadimal mustafa di ligey katu kañu tan misla anasin kem anas mune sun borom lepp li taxa sori tilim ak manki defal nga mako ba sori lepp li nuru tilim ak manki mu mujju nek di deug yi legge kat yonent bi nako anas doone won mujju ni sax mu ne rawna anas jegina anas lim wax na ni kilifa yi lañ yoron yalla jox nako ko moy nim ko leralé won gana bako jibril fatte lol lepp lu masone jele ci nit dañu wal batiku joxar ko mbolé wirdi tambalé ca ñu xadir nga xamni mom la ñëk na yoré ci xaar ko wër li ci dess léral na sax ci majmo xabané kilifa yu bax yi dañoo fab seen wërd ñew yu jox ko ko ndax mu wutu len ci ndax doy nañ ko ci sekk sekk té lool sax ñang ko défé ci ndigalul yalla melen loolu netli won nañ ko té tibbi won ko ci majmo xab bobalé majmo xab bi serigne abdullah bolé won yalla nako yalla doli gërem ak lèr malaktani momal ngama waqutta te woman nga li ñeal ma ihsanan ak rafetal waristu donna fi matin nabi ci tag yonent bi hasanan hasan ibn sabit alayhim yalla nek ci ñoom ar-ridwanu gërem wa salam ak mucc kama qad intafa niki daqo ad-dhalamu lanum ga bihim ci ñoom serigne touba dañe yalla jox nga ma lepp luy ak rafetal moy lepp luy def rek ngir yalla ak def ngir yalla lamuy maye lepp jox nga mako donuna hasan batay ci tagam dan tag yonente bi waye momi da mujju mu ne rawna hasan ak anas ñom ñepp kon ñi mu tuddu muy anas ak hasan ak ka bu nga xamne dañu nekkon tag kat yonente bi bune melna ni ñoomit mujju na wax ne rawna len ndax amna fum ne wahind khairil khalqi jawastu anas amna fum ne wafi matihi jawastu ka'ban wa hasana mu dal di ñaan nak ñoom ñep yalla doli len ngeerem ak mucc ñi nga xamé ne mom yalla bu muy dakk lendeum ci ñoom la jaarale dakk ga lendeum bayri yoy tambalé ci li xutta ba ci alayhim ridwan wa salam mom la seigne bashir toxale ci mbindi seigne bi ne la nga deg ko japp ko nim ko waxe wa qala waxat nayit musniyan mbir mumi aji tag li shukri samadi ngir sant rek yalla may jublu ci ayo alal kitabi ci alquran wa nabi ak yonentibi muhammad ne hadiyati sama adiya min ka tukki ci yalla wa min muhammad ak tukki ci muhammad sayyidina mi sunu sang mo ni yatun aji doylu lola han kamadin walis jaqare manam señ bi da japp ne alquran ak yonenti bi yaari xewal lañ yo xamne yalla ko xewale minda fo ni waye mom mo ci raw señ bashiru ne nak señ bi waxan di sante yalla miko defal lolu na yalla jox nga ma adiye jo xamne day ci yow la bawo jaar ci yonenti bi te doyna ma seuk ba nga xamé né ni nuru tis mba njaqare mba lu nakaral xol mom duma jageeti mukk mukk darajatul mahi darajay aji farji kefer mahat farna taraddudi samak deng dengi wa jarrati mudiri aljaha daraja ji liñel ma bila tahaddudin ci ludul gegeestal tahaddud nak day firi gegeestal manam ay jeexit yu ñaaw manam nak señ bi jublu ci leneen lu bokut ak lolu waye dal xeyna man no firi way wi ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dama rafatale mbubum darajam ja solal mako diri ko ci sama kaw te bayiwul ci man jenn jeexit teyit amatuma genn deng deng lumay rek waxu jëm ci di yokku ngeerum ngeelel ba aljana yashkuru dana sant kulli sama lepp rafihi yalla mi aji yekati sama mu ayidi tay aji degeural sama halal kitabi ci alquran wa nabi ak yonante ba aljayidi bay aji bax bula nexe firi ko rafihi yalla mi sama aji yekati mu ayidi yalla mi sama aji degeural da wax ne sama lepp lepp day taxaw tem ci sant yalla mi nga xamne moma yekati degeural ma ndax xamna ne alquran ak yonante bi mom xewal la gum xewal ñepp waye man ma ci raw motax kon sama lepp taxaw tem ci diko sant innal kitaba naka alquran wa rasul as-samadi ak yonante bi yalla mi jubli ci aajo qad rafa'a yekati nañu kulli sama lepp bi ghayri amadin ci luddul keno alquran ak yonante bi dañu yekati sama lepp lepp lepp ba mu dem ci kawli kaw te ken gisul ken ya nga xamni mom lañ ko yekate ba diko mana faq ba nga diko mana ayubal layyana noyal na li ñeel ma azikru alquran fuadal muhtadi xolup aji jup wa saqate mu mang li ci waye jëm ci kulul man kula mu'tadin jep aji jalgate alquran noyalal nama xolup kep ku nara bax nara jup ba nga ñew and ak man waye nak alquran dakal nama kep ku deung koy togn ba mu sori ma wajjahtu jubalena qalbi sama xol wayadi ak sama loxo lil muntaqa jëm ci kañu tan bi khidmatin ci ab liggey wa habata mu may li ñal ma bil afyadi ci la gëna jariñ dama jël sama lepp sama xol ak sama loxo jëmele ko ci yonante bi diko liggeyal rek mu dal li may may nak lepp lu am jariñ ba mayale ma la gëna am jariñ ajabani wuyuna ma as-samihu aji deg ji niama amul marom samadi yalla mi sama jublu way mi sama weru way fi ramadan ci weru ramadan bin nabi ci daraji yonenti bi muhammadin muhammad neena de ci weru koor la yalla nango la ko don ñaan ci daraji yonenti bi la ko nango muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hada jubal na fuadi sama xol allah yalla sana ñongal na jasadi sama yaram hala ridahu ci kaw ngeeramum wa azalat mudindi mufsidi aji yaq sama wala bok lepp lu man ra yaqal mufsidi aji yaqal sama ene yalla dafa gindi sama xol bamu gindiko ñongal sama yaram bamu ñong te lepp nak ma and ngeeramum la gëna mat mu sorilal ma lepp lu yaq bayde yep seigne bashir lako taxal rek andi fofu dila won ni nga xamni mom la seigne bi don sante yalla boromam ci liko yalla may ci yonante bi ak ci alquran wa qala waxna aidan batay fi munajatin ci ak deyalé ma xama wallahu and ak boromam bushra mbir mu mbekté lil muhibbina ñel way sopp ñima an bolé sen ya man yow yalla mi nga xamni xafa jéggal na han walidi wali sama bay wa ummi ak sama ndey waman ak nga xamni yuhibbuni dana ma sopp bi ghayri ghammin ci luddul naqar ci luddul tis wa ghibta te nga faddu bi ak man fi ka ci yow wa fi khayril wara ak ci ngan ji minde fi andil wara walis minde fi wa wahabta te nga may aswara sariya li ñeel ma qad ghibta faddu nga bi ak man qabli ci bu jek mahal mukhtari and ak ñu tan han jumlatil akwani walis mbolem minde fi dastitarin bir may borom ak sutrulo habdan bim ma di ab jam khadiman budi ab legge kat fil buhur ci geejja kainan bim moy aji nek beka ak yow mahal haqi andak deug hunaka fofé bainan bim moy aji sorek lepp lu bokku te yow seigne bashiru ne seigne touba don di yalé yalla te ci bir di yalla bi mom kep ku ko sopp rek war nga ci sante ndax ni mu waxe ndax dane yalla yow mi nga xamné djegal nga sama ñaari wajur djegal kep ko xam dama sopp lolou mu ne man yuhibuni bi ghairi ghammi yalla yow mi djegal sama ñaari wajur djegal kep kuma sopp ci luddul kenn ci am tis ba naqar ne yalla yow mi def lolou day dang ma suxal ci sa bop suxal ma ci bir yolante bi ba minde fi gisunuma xamunuma nga mayma alquran te sax ci jek lolou dang ma jël bolé ma ak yonenté bi ma sori lepp lu bokut ak yow ak yonenté bi ma nek sab jam nek liggéey kat yonenté bi fofé fa nek ci geejga and ak yow and ak yonenté bi sori lepp lu bokut ak yow ak yonenté bi nek lolou yamako defal xam lolou diyandé la bo xamné bu xoto xor la bo xamné badi sax ni nga xani mom la ko teugge ak nim ko tegalé doyna war waye seigne bashir dañé bo déggé déyalé bobu rek ah té bok ci ñi sopp serigne bi da nga ci am mbékté mu reey reey ndax lam ko tambalé ci yow yalla mi nga xam nga bal sama wajuru goor ak sama wajuru jigen balalé képp kuma sopp ci luddul kenn ci am naqar mbatis lool dafa reey lool wa qala té mu waxit mom serigne bi fi ba'dil mawahibi ci lenn ci maya alati ya nga xamne qussa jaglelef na biha ci ñoom muttabi'u tariqati way top yoonu wi ne wajjaha jubalena rabbi sama borom li xeyri man jëm ci kudul ña nga xamne ta'allaqo aju nañu biye ci man adan lor yulaqi tudna tasek al aghbiya way reer ña seigne bashiru ne seigne bi doon wax may yi nga xamne mom la yalla jaglel ñi top yoonu wi tambale ko ci wajjah rabbi jojule beuy bari la sax waye mool bi da ci andi wenn way wo waye amna yeneen mool yo xamne dañu andi danaka waye ci top bam bare bare bare mbolim ñi nga xamne ño japp ci man dal bu yalla yëkëte lorit ci ñeneen la koy jëmele waye du ko jëmele ci ñoom atafahu maynako rabbun bur qadirun bi ajatan ala zaka ci lolé biha ci may yoyé wa huwa tamul yalla jadirun ajiyo la bi ijabati ci wuyu ak ñaan bil mustafa ci daraje ka ñu tan al bat'i kadi tambali al khitami kadi am mujeentel al akmali ka gëna mat salla yalla dol tedd nga xalé ci mom rabbu ho boromam bil kumali andak way mat ñaa seigne bashir fofu la daneli qasidam gi dané may yu bari yi nga xani mom la seigne bi tuddu ta wax ci wenn way yalla ko jaglél seigne bi ci ciobarem ndax yalla mom ci ciobarem rek lay jëfé té nim defanté ak seigne bi wané nané ci ciobarem lay jëfé kon yalla ko may yoy yépp ci daraaje yi yonenté bu baax bi nga xamné mo ñëk mo mujj té mom la seigne bi doon liggéeyal ba am lama am wal narji nan déllu ila al kalam jëm ci wax ja fi asli wir di ci sal wir di wa nasuma yahub la nga xamne kataba bind nako fi zahri nuskhatihi ci gannaaw
2: min al insal jan ama ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di fi tew mbokki talibi no ngi len di nuyu te di len ziarah nuyo bi nak no ngi ci jital ki nga xamni ki mom la sun borom jël tay tek ko ci buntu keur serigne basirou mbake mom cheikh ahmad ban ba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni moy cheikh mamadou muntaka mbake mi nga xamni mi ngi ci bir keur gi ñi ngi koy nuyu bu baax mbake te diko siaré diko ñaanal fanu guddul lol wu and ak wir fanu guddul lol wu and ak wir ñuy jël nuyo ak ñaan ak siara tek ci loxom mu tegal nako ci loxol sayxu suyoxi serigne ab serigne ci ji jamono muy magam ji tedd ji di serigne seydou mokhtar mbake mi nga xey mo tok tay ci buntu keur serigne touba ginaaw bi mu toge ci buntu keur serigne bara mbake mom cheikh ahmadou bamba khadim rasoulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamni nuyo bobu nak non ko tek ci loxol sunu kilifa gu tedd gi nu dendal tim yekati won kaddom legi di alhaji cheikh mbay mom serigne basirou mbake fi ci ndjarim ci keur gu mak ñepp xam ko nu tok ci keureum ci bisub tay ji di aljuma di fukki fan ci wèr wi nga xamne moy wèru gammo nga xamne suba moy bisu gammo di fukki fan ak ben depp ak bisu aljuma ci atum jelsesin atam junni at ak ñent témiri at jeltesin ak fan wèr at ak ñet ci gaday ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye deppo ak ñetti fan ci wéru wéru février ñetti fan février 2012 nu tok fi ci kërëm gu tedd gi ci buqatul mubaraka di pak bu barkel bi ska xey serigne touba moko sanc tudde ko buqatul mubaraka su ko ko tudde wu toni te am fi at yim fi am fukkat ak juroom ba duggu ci juroom benel bi mu am ko rawati nak bim ko fe amé ba nopi tuddé ko buqatul mubaraka tek ci nonou ko alhaji cheikh mbay waxé muy téméri at ci ati tubab waye sulé ati jant bi mom dana ma téméré ak ñett budé lessesin bim fi ñëwé won ba ci jaltesin jinu nek dana ma téméri at ak ñett waye sulé ati tubab nak té ñom ñoko fi andi won ci 1912 ba nek ci 2012 kon muy téméri at yoy yi nak nga xamne serigne touba bimu diké ñérem ak at mi nu nek tay téméri at la lolou la serigne cheikh mbay mi di magal di ci sante yalla di ko ci magal di ci jaamu yalla def ci lolou mu ci wax lepp mu fass ko ci yéran jëf ci ay kamil fass ko yaa def ci qasri serigne touba yi fass ko yaa def ay salatu ala nabi ci lepp lo xamne li lu sun borom diglé la mu jëm ci jaamu ko mu diko ci def ba ag ci bes ba nga xamne ci la fassiyene dajale bokki talibi yeb def ay berne nak ñu yando sante nak serigne touba khadim rasoul ci pak bu tedd bi loli mu bëgg nak firnel na le serigne touba waxon bi muy ñew ñarim ndax serigne touba de bi ko touba bi indi ñarim pa bu mag ba nga xamne mo nek rom yilif li ëpp ci labbe yi mbalu ci bari bok mo waxone ne jëmmi serigne touba buñ fexeti jëm ci mom ndax fexé jëm ci jëmmi serigne touba yak say fexé rek lay doon ndax jëm ji ken mënul ci mom dara ndax man top nako set ay mbiram ba juroom benni souf fala mëna yam way mom wess nako ma ngay dem xawma fu mu yam top na ay mbiram jëm asaman ba juroom benni asaman fala mëna yam mom jallana xawma fu mu yam koku gemam bu ci ken fexeti dara liñuy fexé moy ñiko top nañ fexé ci ak njabotam muy talibé yi ndax suñ fexéwul ci talibé yi dana muju lèr gi muy def ci ñom dana muju ñoñam dañuy naaw ni ñanaaw yi di naawé kèn du man ci ñom dara ndax bu ngeen sétlo né ag nañu ci li lor doom adama amna fofu buñu tollo ci mom loolu dootu len lor ndax suñ né jang bind yi mbind muy qasida yi Seigne Touba yi wala ñuy waxtaan ci jëmmam je mom Seigne Touba dafa melne leer yi dalen di duggu ñu taggo ak sen sago ba li lor doom adama dootu len lor ndax da na ñu naan ndox mu bax te du len wañi dara da na ñu duggu ci sebu buy tak frank la yu ci muy tak ba jeex ñu yok lañ sol sax dara du ci lak waxuma senu yaram gis ngeen ñi ngi jaar ci señum saket di ci dox na len nexe te du len wañi dara ag nañ ci bu ñu waxtaan ci mom da na ñu yek ci kaw gara ba ca kaw ñu ju daanu ci souf jog fa xasso dara du len jot di nan nangami bari go ci ndox liñuy jëf lepp dal doonutul jëfi doom adama luy lor nit liñuy jëf te du len wañi dara te lolu suñu jang qasidam yi wala ñuy waxtaan ci mom ci li len di dikkal kon nak leer yoyu muy def ci ñom nan fexé ba teye leer yoyu waye suñ ko bayé nak mu top all yi di gor ay dëkk di sañc di len terbiya day mujj mbolem ak ñebotam ni ñanaaw yi di naawé ci kaw jawu ji non lañuy naawé ngir leer gi muy def ci ñom kon nañ ko indi ci dekkup tax marché am fa goor ñi jigen ñi jaxaso ñuy jaay ak jënd ñi ami bakar leer yi muy def ci ñom di wañiko lol mo taxone ñu jël Serigne Touba jolof andi ko ndiarim waye bobu le Serigne Touba wax ak ñom ne len ramo masiri ila njurbel la dal le sasi law ayuno sirra ma fi sayri ma ramo fa sayru mautun halama naso wa asan wa annahu li ibqa'un wa ikram Serigne Touba ne len ramo yene ngi sakku masiri sama dox ila njurbel majam njurbel la dal le sasin ci atam jooni at ak ñe témer ak fan wéré ci gaday ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye law hayno sirra ma fi sayri ma ramo su ngeen jakarlo won ak secret bi nek ci dox bi lam leen di jural yeen su ngeen ko gisoon du ngeen sakku mukk ngir ma dem njurbel ndax fa sayru mautun ala man naso wa asan ndax yeen ñi xëccu bëgg ma yobu njurbel de lay doon ci yeen ak lor de ak lor rek lay doon ci yeen wa nuli ibqa'un wa ikram te man nak ndiarim lay dess di jurbel tay tara nga la fay ndesse ba faaw fa lay dess te tedd nga la fay nek kon sun accé ci timiri ati bam ko waxe ak tay timiri ati talibeb serigne touba di alhadji cheikh mbay di talibeb serigne basirou mbake mom cheikh ahmed bamba khadim rasoul nek fi ci pak bu tedd bi fassiyene magal timiri ati yoyu kon dana séré firndel le serigne touba waxone man fi lay dess te tedd nga la fi dessé ti yeen nak de lay don ci yeen ak lor ñako fi don andi anañu anañu keen xamut anañu tay nak njabo ku ñew ci penjum yare mi buñ na la Serigne Touba neeku fi nga ne dañ may nax kon xamnañ ni Serigne bi dimut fenn kon loolu la leen waxoon lam leen waxoon nak ak senan ja kon jolof la joge ñaar fukki fan ak ñet ci wéru tam xarit di bisam gaawu mu yandu Belteski fanani lumbel keur fari kewé xey fa dibeer ji yandu ci kaddu balloji gonté fa julliti bis digënté darul manan ak faran ak touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman lo beut set di altiné mu jullé fa suba yandu ci ndulo keur modou saw chef ba jullé fa tisbar jullé fa takusan fanan ci fifi njurbel fi l'école ba goudik talata di ñaar fi tuddi ak juroom ben julli timis la Serigne Touba jëkke julli fi ci ñaarim muy guddik talata moy bo sété kat guddik talata yi lañ ko fi jëlé wat delo ji ko Touba tay ci tam xarit di ñaar fukki fani tam xarit Khadim Rasoul ñu andi ko fofu ci kër commandant ba tay fofé nga xamné fa lañ yobbu won Serigne Touba mu sesone fi usine bi nekkon bi latu ñukoy toxal école bu mag ba mo fi nek moy école nationale waaw école bobu tay téméri at yi la yalla dogal commandant ba defal na de kon boba ñu yobu fa Serigne Touba mu def ko résidence sirwaye ngir bëgg praliser yoonu mourid ngir teyé ko du mëna dox waye tay fofé yalla dogal na ki nga xamné sun borom dogal na tay moy président de la république ci réew mi ñu nek Abdoulaye Wade jël na barab bobé jox ko Serigne Touba adiya barab batay am mourid la ni nun Serigne Modou Abdoulaye Fall mo tek premier xeer ba ñu fuské yena tabax muy doon kërug Serigne Touba fa Serigne Touba waccion tay bi accès 2012 tay Serigne Touba mom fofa té tuburankel ko taxone ak praliser aw yonam Serigne Mbacké Serigne Bousso dédét Serigne Moulay Bousso dedet Serigne Balla Bousso Serigne Balla Bousso netale na ci lamiñam ne bi Serigne Touba nekki fi ci ndiarim ci jamono yi Serigne Balla Bousso Serigne Touba wonako diko yoni am ndial ci Bamba Moussa ci Saloum moy fofé nga xamné fa lañ Serigne Bassirou dekkon bañ nan ko borom pakatiar muy daru pakatiar goké Serigne Moussa Paté dramé momom fofu mo fa dekkon am ndial am fa nak Serigne bi yoni fa Serigne Balla Bousso bolé ko ak ñeneen Serigne Balla Bousso néna bañu démé ba Kaoulax fa lañ leen wañé né leen mouridisme du gën bawal batay agguñu fa leen Serigne Touba yoni won ñu déllu ci wañ ñeerim fekk Serigne Touba ci ci biir kër gi né ko dañ lo wañi ñeerim né nénañ mouridisme du gën bawal lutax ñuy dem ba Saloum kon Kaoulax leen wañé ñu déllu ci wat mané kon ñoñu dé am nañ liggéey kon tay ndax mouridisme duguna avion mouridisme duguna aeroplane ma nga amerique ma nga espagne ma nga europe gep ma nga afrique tay fo dem touba new york amna touba paris am fo dem keur seigne touba nga fa ci adina yeb bam daj kon mouridisme neexuta teye kon ñu andi fi seigne touba ngir teye yoon wi fofé nak di keur commandant bobu seigne touba amna fa fukki wèr ak yett wèru yentel wa nak la sanci fi di keur gumak tudde ko bokatul mubaraka di ñenti fan ci wèru gammo di wèr wi ñu nek di bisub gaaw wèn ñenti fan ci wèru gammo di bisub gaaw bisu di bir li seigne touba sanci keur gumak ci 1913 tudde ko bokatul mubaraka at mom nga xamni ci le serigne cheikh amadou bakay gayne fadima feen ci jamono mu sanci nak fi di tudde ko keur gumak di bokatul mubaraka nek fi nak ci la ko taxay jog lepp waye nak fukki wer ak yett yam am fe daani ñew fi ci keur gumak boba fi li fi ëpp lepp am all la boba ñi fi dëkk ñew dëkk ci wet gi di ay bambara may sa ndjay seta ma ngi fi waye seigne touba daani ñew fi motax so ñewé ci pinchum keur gumak fi nga xamné mo mak ci mbolim pinchum keur gumak moy kaddu julli kay kaddu julli kay gi ñu julé neew yi mo fi mak ndax seigne mbacke jaxate muy baye mbacke jaxate mi nga xamné bok seigne eumseutu jaxate ño bok nday ak baye ak soxna fati jaxate way juru seigne saliw ak soxna mariama jaxate way juru seigne abdullah hat ak seigne elsan jaxate ak seigne abdourahman jaxate ñom ñoo ñep ño bok nday ak baye seigne mbacke jaxate nak mo gëna doon daw ci ñom bi seigne touba ñewé ngari mbaa bi fukki fan ak jurom leela dogal seigne madou asta jaxate sen way juru joge mewndu di siaré seigne touba bi muy ñew mu and ak seigne mbacke jaxate bi muy delu nak seigne touba jox ko ndigalal na fi baye mom seigne mbacke jaxate nako baye ak mom bobu seigne mbacke jaxate ndawé seigne mbacke jaxate mo netti ci lamiñam wax né mbolem diira fukki wèr ak yett ye seigne touba am fofé ci kër commandant ba ci bir dekk ba bu guddi ma sajjon ba guddi ko kuk seigne touba day jog jëm ci fi ci kër gu mak ci souf su doy ci su ñëwé ci kaddu julli ay gi ñu julé neew yi fi lay nekk ci kaddu julli gogo fi lay nekk di fi julli di fi def ay ibadatam ay jaamu yalla am waye seigne baxa ci makki jaxata neena boba bu seigne touba joggé may jël satala gi top ci mom né boba digënté kër gu mak ak biir dëkk ba am ndox am na fi pom la lolou wër la nax nun ñi sax fekk nañ fi pom bi ndox bi ni ci digënté bi waye néna suma sa ak ci pom bi néna seigne touba lo ñax laf ak lo doon ndaw so andé ak mom faawu ga daw faawu mu raw la seigne mbacke jaxata né seigne touba daf may raw né suma rawé nak ma ngab satala gi waxu di daw néna dana am ño xamné dañ may dogalé ñu gatt ño xamné seeni kawar day buubu di laal soof né ñu na ma doonu may ci ndoxum satala gi ndax lu barkélu ci waye seigne mbacke jaxate nu duma len wuyu man numa joté seigne touba rek lay ité wo né gannaaw gi nak la doora xamné ñoñu ay jinné lañu seigne mbacke jaxate né gannaaw gi la doora xamné ñoñu ay jinné lañu né su ko defé seigne touba ñew ci kaddu gi nga xamné moy kaddu julli kay gi ñu julé neew yi tay seigne touba di fi julli daana def leg legit mu joggé fi ñew ba nga xamné fi armel yi nek tay boba ay armel amagu fi ndax seigne touba ñewagut ba rëdd armel yi amna dakar go fi nek dakar gogu julli kayu seigne touba la won momi daana ñew di fi julli bi seigne touba ñewé nak ba reud armel yi la nar yi jël dakar gogu di fa denc mom lañuy wax dakar nar dakar gogu nar yi di denc julli kay la bo xamné mo ñaarel julli kayu kaddu julli kay gi kon pinch mi julli kay bi mo fi mak julli kaddu julli kay kaddu gi nak dem na yalla dogal na ak dimba fi nek legi waye bi fa nga xamné moy jakka ja mom nek ci bir defar nañ ko jakka joju seigne ma jëm ci la mom liko seigne touba natlo won muy bayima jëm ci la mom la seigne touba won ne ko natal ma jakka ji wax ko nim bëgg mu guddé ni ak nim bëgg mu yaato ni seigne ma jëm ci la moko nat bim ko naté ba nopi seigne touba wo seigne balle feeli jeng mom la ko senglo seigne balle feeli jeng ko xad seng ko mu wër muy jakka joju nga xamné tay mom lañ yok ba mu yaato fi lañuy jullé neewi seigne tafsir bubu sil la fi seigne touba jëk jullé seigne tafsir bubu sil la né nañ ko yobbu nak mu nekk ca penku armel ya doon ilimani ñu fay yobbu motax barabam xawa sori ca gan bir mo dekk ci le bubu ak ci le wunte ca xombal seigne touba nekk ñeerim bim ñewé 1913 nek fi nak xam nga né juroom bennatam ciel tabax jumaay ndiarim bim ñewé ndiarim ba am juroom benn at waye fi jumaay ndiarim nek tokuru pour lox la won may sa ñay bi ma wax moko momon bobu bokuton ci agouton ci keur seigne touba gi may sa ndjay moko momone luma la wax lune nak bu la nexé man nga am lo cey wax waye lima wax moy deug bu la naxaré moy deug ndax so ñewé ma won la kayit bi arsifu jumaay ndjarim so ñewé ma won la ko wala signature may sa ndjay wala signature commandant ba fam signé won lebas de la cor le tuddu mangé archive bi wala signature may sa ndjay wala signature cheikh isa genn mi nga xamné mom la seigne touba doon liggéey loolola lolu mi ngi fi ku ci am lén lu ko déssé lèr bu ñëw ma diko ko won mu gi signature cheikh isa genn le 22 mai 1917 le 22 mai 1917 lañu signé kayit yi ci seigne touba jënd fi juma ji né cheikh sa genn fay ko ci ñeen fukki dërëm ngordu 200 francs kum neex nga ñew bool ci am dé amé lo déssé gëm nga ñew ma won nak archive ba signature yoyé bañ koy signé man juddoguma wa yalla dogal na kayit yi mom ak seen ci sama loxo lolo neex yalla muy 1917 mu buddi bu lo xam fañ doon signé cheikh isa genn mo signé ci ndigal seigne touba commandant ba di lebas de la cor signé may sa ndjay signé ñu ñew mu dindi pour lo xam seigne touba redd juma ji xata bi rijli hilmu barakati lolou mom seigne lamine diop dagana moko bindé ci irwa un nadim né seigne touba moko redd ci tankam bu tedd ba guddik dibeer né nak fatena ñaati fan la ci wër wa ñu tambali nak di nat ba ci devin sa di 1918 di la 11 mars seigne touba tek premier xéru jumaay ñarem mo jël tourel ba tibu ciment tek jëlat xéer tek kon jumaay ñi mom seigne touba ko fondo mang seigne makhtar bintelo mo yoron tab la def ciment ba loli mom seigne medlamine diop dagana moko bind ku yër irwa unadim da nga ca fekk loli ma mujjë wax mu tabax bam ag ci kanamam yalla dogal na yit kori la ci seigne touba jëk julli julli kori li ci seigne touba jëk julli tam xarit nak la ag waye bimu agge dañ ko tejj ba wer bañuy waja wori seigne touba wo cheikh isa genn ne ko falay julle ji kori de julli kori la seigne touba jëk julli ci jumaay ndjarim kon juma ju tedd la